ge si shin ni lune bi cha ga ti gu na a go la si yu na a yi xiang ga na a ya shun ku ki gan na si gu ne ti kue sa yu ba gu ni si ni en ga ka yu nu ni a wi ne si ndi san da ga ka ni a li ka yu na